0: me do my jo maybe do my passport. Yeah, I'm more processing with for invite.
1: Ebusia papa huma no mame di kan fan to join e bia na obi tika man che obesi e bia na obi obi eh na mun fan number to dwa ani ade papa huma ni 0555 26 5623 0555 26 5623 0555 26 5623 0555 26 5623. And only papa na home man said diabetes aje woni padua boso woni mo bia diabetes teten wo ye du ba bia pompon so bi kra ye said ye nkonko twa ne nan me pa cho bo modin fa ne bra papa ho na ombo modin onfa ndru enka enna no nya de betwa da papa ye wi diabetes me nko stroke eno so ye ade ba ko a e ha manfo pa papa stroke obi ye bi ya dinetia ya
0: be ya bubu bubu se me kan me se se mini diabetes e
1: bubu
0: bana manti mi atwa ensu ye to se me bo a empire grade
1: ensi utrim
0: enye na bubu mu ana me so me to ono mano me de ka bibia ye adwuma me mano me de ka bibia esi
1: okay
0: nti me nkasa sa but me pese Ghana fo hu se me te ano nya azan bi ena me ye wa se kazan kasabi mi wo me kakra
1: ah eno ni asem no ka wo kakra wo
0: se nyo bi azan ye nyo bi abukata ene ye kan se u problem no eno na hia se nya me be fa me so aye dey aboa asa me me sa ya lewi a wo come ni uni twaka
1: that's all
0: me ka se be da ase me ka se be ye se gabi baba dia tia na ma ka chiro se di se ubetimi ai metimi hwe me yade e ma hwe
1: okay
0: etia ye pa so wo bo so ese ye ka se stroke na stroke wini bibi stroke no an ye wo bi wo hono mu a unya ye o men stroke ane ye wo stroke a men stroke no e ti wa wa no ti me chia
1: wo fa se okay
0: wa no na ye no ku sa no
1: e
0: ye bibi se
1: na hangi bi sa
0: no se wa wo na sa stroke na an kasa no eno ne sa ye din si ni bibia de ne kasa nti me ma ye no
1: eh
0: ne sa ye din ana winim stroke no se me fa so wanya no from ene ana se nura e di kwa akosi 12 years de metimi ahwe wo ho beto ba e free 13 years de ko no boa metimi se stroke ne na 13 years ma mo fo di pane ma
1: from 13 years
0: 13 years ma mo fa ne ma
1: untumi
0: metimi sa but from se wanya ne nura eh enura tu
1: to 12 years.
0: Yes,
1: sir. Say ne enra to 12 years. Yes. When you stroke no.
0: Yes.
1: What about to 12 years no?
0: Yes.
1: Obesa.
0: Mesa.
1: 13 years you call here. Na lie. Wow.
0: Ukra 10 billion, 100 billions of dollars. Men kwa jem.
1: Unko how unko jiko.
0: Because me the years na building me.
1: I like that.
0: With the years.
1: A year pa. Wow.
0: It is stroke ne die. Oba oyale na oba menchen na me ma stroke adura adianche biem ensanche biem ube hu improvement yes ube hu improvement because when eye ntini moja enam ntini ni mu eti se ntini ni sizi a ema moja ni ntimi mfro yie
1: okay
0: eti obi ho na mu a owa bo se oda nane nine ayeti triti
1: okay
0: nane nsae sa ajini ontimi masubi oye yebos ontimi afire nane nsan ayeso omuam nu otrim omuam nu otrim e stroke bon kaye e stroke bon kaye etintam na anu atu america ba na obegye edru uwo ho abo sae so huna motwetwem e stroke bon kaye eti wo ba ye wa duru aye de beye dey ebe man be saw yade 1 week 2 weeks stroke no acha 3 weeks e di say unhu say yes why okay
1: stroke na acha 3 weeks obesa ni yade
0: obesa o yale ewi
1: ebusia fa addition bra fa papa bra fa mama bra 0555 26 5623 0555 26 5623 0555 26 5623 fa mama bra fa papa bra fa wo fa bra udishia nwa